0: sa ilang mga branches all over the city, especially ang Limson's Hardware dito sa may Daob Bus Terminal. And hello the IT Sir Erickson Lim sa iyang pamilya. Have a blessed Sunday sa mga busy kaayo no nag-abi-abis ng katawhan sa ilang mga pangutana o ilang pamaliton sa panimalay. Ang Kakan Commercial and syempre ang Limson's Hardware. Blessed Sunday sa tanang mga empleyado dyan sa may Kakan Commercial. Og salamat usab sa
1: IVMG Construction Supply Furniture and Apartment. For the best materials needed for your convenience, they sell hollow blocks, sand, gravel, and all kinds of beds, doors, and door jamb, etc. and apartment to rental. You can contact Van Van Ihalas through 0908-896-1797. IVMG Construction Supply Furniture and Apartment. Owned and managed by Giovanni Van Van Ihalas and wife Esther Ihalas. Located at Porok 7, Sambog, Corral. IVMG Construction Supply Furniture and Apartment.
0: Yes, the lead. Again, guys, salamat once again, of course, sa IVMG Construction Furniture and Apartment. Labi na siyempre sa mga Ihalas family, Sir Van Van and to Ma'am Esther. God bless po sa inyo at sa inyong kompanya. Ayan. So, thank you so much, IVMG Construction Supplies and Apartment. And of course, di na ito makalimtan ang...
2: Because your wellness is our main priority, we at Kalape Butika ng Bayan supply you high-quality medications at unbeatable prices, generic and branded medicines, prescription medicines, and over-the-counter medicines. We also give discounts to senior citizens and persons with disability. Our customer-friendly staff of pharmacists are well-trained to provide health and well-being advice. Kalape Butika ng Bayan is at the corner of B. Inting and Miguel Parra Streets, Tagbilaran City, Bohol, with branches at Miguel Parra's Corner Ingles Streets. Also fronting emergency section of Ace Hospital, Mansatsa, Kalape Butika ng Bayan, gamot na mabisa at abot kaya.
0: Ulala! Siyempre naman, salamat kaayos sa Kalapis Butika ng Bayan. Ang gabot na mabisa at abot kaya. Siyempre, kumapalit ka mabuhi, jud ka. Charis! Well, anyway, salamat kaayos sa mga Rinka family o sa Kalapis Butika ng Bayan. Of course, si Honorable... First Councilor Plong Plong Rinka. Ah, malata siya. Takla na to. Laban lang. But anyway, of course, sa ilang mga branches all over the city. Yes, again, kayong salamat once again. Ang Kalapis Butika ng Bayan. Thank you so much. Mwah! Sa atong mga advertisers. Siyempre naman parenta sa ito ang mga pasyagi na rinihan. No? Sa diba ito mag-commercial. But anyway, of course, salamat kaayo once again to Maria Stacy Vivaluca. Ayan. Good morning, Ate G. Shout out sa mga Baduca family na sa Manas Maribuhok. And siyempre naman, shout out ko sa mga Tagalobok. Ika na Jess at Tokmo. Namino karon si Randy Santisas. And of course, Ate G. Shout out from EBC Light and Sound Family. Ika ni John Bert. Bulanda. Yes, takla sa nasoid mga kabisdak. Alas 8:07 na sa kabuntagan. Namayang buntag ka na itong tanan.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, ibiogesic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexilofor!
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita?
9: Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy. Nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexilo 40.
15: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
14: Rexilo 40.
5: Naapay kauban nga, pamaol, labad sa ulo, o gilana.
14: Rexido Forte!
8: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
14: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult.

0: Hi, this is Governor Aris Omintado. Kamu naminaw sa numero unong FM station sa Bohol, Kiss FM, ang friend mo forever.
1: Mayor Jane Yap po, welcome to the City of Peace and Friendship, Tagbilaran. Naminaw ka sa paboritong estasyon, Kiss 102 FM, Tagbilaran City, ang friend mo forever.
2: Yes, Ati Jinga Maragbanchi of Kiss 102.3 FM, ang friend mo forever.

0: Maya. Kalapis Boutique ng Bayan na kanilang Lawrence. Labang sa Nuda Pizza. And hello there, isa ko ang HDC family. Thank you very much. Of course naman, ang ato ang S-Genia coffee mixed drink. Ayan. Lava lang dito na the pizza. And of course, Brian Tan, no? Sa atong pagpaminaw, no? Sa ato ang paboritong programa kinahang sa araw ng Domingo sa Saya sa Kabuntagan, of course. And I would like to greet also naman, of course, as well. Oga, belated happy fiesta. Busog ibig kaayo, of course. Dito sa ilaka DJ Sandy, ayan, and Sir Pogs, no? And thank you very much also sa kanunay nga pag-suporta, no? Labi na ang ato ang The Holana Souvenir Shop. Ayan, hello Ache. Blessed Sunday ni mo di ha. Yes, And salamat ko ayan sa pag-buzz, of course. And spot and a spot off. Laban na kita na dapit. Sali ko sa mag-ool, no? Laban, kaugbagool. And also naman, advance happy birthday naman, of course. Sa among kinakusgan, kinakusgan akong idol, of course. Sir Ponce Ibanez, advance happy birthday!
1: Yahoo! Happy birthday!
0: Yeah! Ayan, so for one more time, advance happy birthday!
1: Yahoo! Happy birthday!
0: Diba? Si Sir Foxy Banias in advance, no? Kaya, yun naman ito na masib yan, no? Sa adlaw ng Martes na siya. No? So, ato na po sa kihapon. Ayos ang pakals na din. Correct. Punta lang tayo kina DJ Sandy and Sir Fox. At tayo'y mabubusog na po. Once again, a big shout out, of course, to Bohalana Souvenir Shop. By Sandy and of course the Holana's Corporation. Laban! Salamat kayo sa pabiyab sa pabalutin ha at ha. Until now napagigapan ang kinalamian ng humba. Ana Ramona. I know. Magpaibog yun. Chwa. Diba? Ay, mali ko piling one. But anyway, itong tag na sinasad, alas 8.58 dollars na. And I think, syempre naman, wala oga, mubaway na sa punta sa kahanginan, mga kaigalaan. But salamat kayo sa itong pag-uban-uman, mga kaigalaan. Ang importante, syempre naman, no? Yes, nga, ligon lang atong lawas. Ayan. And, of course, ang ato ang itawag na to oga ng ampu lang kita pero may ayan. In spite and despite sa ato ang mga problema, in spite and despite also dyan na siyang irregard, disregard sa pinapanan siya diha, no? Kaya naman kita yung mga panahon og tak na para anong baadang tapita. Anyway, of course, salamat kayo once again sa iyong pagpaminaw ha sa Saya sa Kabuntagan. Nung parayon kaya punta nga maminaw ay why on dang kita kuhay putol-putol paminaw sa ato ang numero ng paborito yung Kids 102.3 FM, of course, naman. Siyempre, it's me, Ari G. Ayan, nga Marag Baji, pero ang TL, Marag Lucky. Diba? Lumalaban lang. And here is, of course, a Karaga song. Yes. Atong ipanumpag yun nga, di kita magbiyanay, no? Sa kanunay. Yes, dili lang sa ato ang favorito sa numero ng Kids 102.3 FM. Siyempre, Paul's number one. Kalaban si Adichie Kamarag Baji. Bye-bye, everyone. Love-love lang ang tanan. Para why masakitan? Padayan lang sa ato ang mga pagkugi o ato ang mga ipaglaban. Pero syempre, para sa ekonomiya ng bayan. Bye-bye, everyone. Mwah!

Darkness and the lights, also sing with the ocho now. Thank you so much once again, sa inyong pag-uban, ubay, pag-uamina, sa inyo ang numero ng programang Best of 102. Nilang sa itong kinang istasyon. Numero una sa kanunay, the New Kids 102.3 FM, Bohol. Salamat kayo. And God bless, happy fiesta sa itong islang. Daghan kayo nga. Padayon lang gihapon ang kasadya sa kapistahan. Ilabanan sa pag-ampot sa tanan. Bye-bye, everyone.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be happy.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.

0: umi-complain kining mga Hudiyo nga ang pinulungan Grego, kining gitawag na itong mga Hellenist. Nganuman, kay ang ilang mga byuda, dili mapahatan og tarong, nakalimtan, napasagdaan. Ang nauna, kaning lumad ng mga Hudiyo. Murag, partly na ay discrimination, kung di manggali discrimination, kana, napasagdaan, nakalimtan. Kay nauna ning lumad ng mga Hudiyo. Og giunsa man ni pagtubag sa mga apostoles, mingon ng mga apostoles, dili pwede og biyaan na mo ang among pag-ampo o pagsangyaw sa mayong balita, aron unahon ning salapi, aron unahon ning mga butanga. Importante man ning mga butanga, mo na nga unsay lang gibuhat, nagpili sila o mga tao nga maultahasan nila nga masigurado nga mahatagan o mapahatan o sakto ang mga kabus o ang mga byuda, ilabi na ang mga nanginhanglan. Kining mga tawhana nga gipandungan sa mga apostoles, mao ni ang mga unang deacons, unang mga diakono sa simbahan. Kaila ba mong deacon? Sa dili pa mi maordinahan o paring muagi mi sa pagadiakono, kanabitaw ang magsuot o murag side stall, kanabitaw ang murag sash niya ang ilang kanang abantay mo stola na mo kay straight man. Ang mga diakono, ang ilang stola, side stall, kanang murag Miss Universe. Ang ilang trabaho, pagservisyo, pagpaningkamot, nga way pubre, nga mapasagdaan. Nguna na kanindot ang komunidad kaniadto. Nindot kay pangutana na to, mitakas ba ang mga apostoles sa ilang responsibilidad? Wabagil pa ka ba na ang mga apostoles? Anong di man sila mo'y muunay o gahatag? Anong mingon man ang apostoles nga, dili na mo, pwede pasagdaan ang pag-ampog, pagsangyaw sa balita nga, mayo man nga buhat, pagtabang man sa kabos. Katinapuan ba yun sila? Wala ba yun sa gapakabana? Ang tubag, dili. Ang mga apostoles mauna nga gapili o mga diakono tungod kay nagpakabana sila. Apan, nganong dili man biyaan ang pag-ampo o ang pagsangyaw sa may balita, tungod kay mahinungdano ning mga butanga, ang pag-ampo mo ni hinungdan, mo nang nahitabo ang mga maayong buhat, mo nga nahitabo ang pagpanghatag, pag-atiman sa mga kabos, tungod kay dunay klaro nga relasyon sa Ginoo. Mo na nga, dili pwede i-set aside ang pag-ampo, kay basig ang simbahan, mahimo ng murag NGO ba, o mahimong mga philanthropist, kay pwede man tamuhimo daghan nga maayong mga buhat, pero why Ginoo? Pwede tagmuhimo o daghan nga mga magpakaon, magpapibing, muhatag og mga balay sa mga pobre, pero why Ginoo? Pwede yun na kayo. Gipahinungduman kita sa mga apostoles nga kung naghimo tag maayong buhat, kining maayong buhat, bunga ni sa atong pag-ampo o pagtuo sa Ginoo. Dili ni personal lang nato, kung di bunga ni sa itong pagpakigirelasyon sa Ginoo. O kining maayong buhat, sa pagtabang sa mga byudag mga kabos, naghatag kinig pagmatuod sa itong ebanghelyo karon, mingon na itong Ginoo sa katapusan niya bahin sa ebanghelyo. Kung mutuo mo ka nako, magbuhat mo sa akong mga gipang buhat, o magbuhat mo mas labaw pa niini. Taghan pa mo mas mabuhat nga mga nindot nga mga buhat kung mutuo mo na ko. My dear friends, dili yun na to pwede nga i-disconnect ang atong kaugalingon sa Ginoo ug muingon ta, Pader, bahalag di ko musimba pero mitabang man ko sa kabos. Bahalag di ko magampo, Pader, pero naghimo man ko mga maayong butang, no. Because those good things should be the fruit of our prayer and our faith with God. Ang atong mga maayong buhat, bunga na sa atong pag-ampo o sa atong pagtuo ngadto sa Diyos. Muna nga, angay na ito bantayan, mga lay liturgical minister, mga choir, Pwede nindo ta kayo ganta, pero pwede tagnanganta nga way Ginoo. Pwede nindo ta nga gasal mo diri gabasa, pero pwede tagabasa nga way Ginoo. The same thing ninyong mga empleyado og asa mo nga opisina o asa mo nga mall nga trabaho o sa gobyerno mo nga trabaho. Kung tinuod ta nga Kristohanon, dili na to pwede ibuwag ang Ginoo sa tong trabaho. Kay kung mabuwag ali ang Ginoo sa tong trabaho, musugod ang korupsyon, musugod ang pagpanikas, musugod ang paghimo og dili maayong mga butang. Kay balo mo unsay makasubo nako personally, kay sa kasamtangan ga-chairman ko sa Human Resource sa Diocese of Tagbilaran sa mga workers ba sa tibok diocese, gilantaw ang kaayuhan, mapahiluna ang unsay mga benepisyo nga ngay mapahiluna. Pero kay balo mo kaniadto usa sa kong mga kasakitan sa seminarista pa ko nga hangtod karon akong gitunaan o gunsay pwede nga angay nga himuon para sa mga workers sa simbahan. Taghan mga workers ba nga way simba-simba. Taghan, wako miingon nga kinadaghanan. Pero I'm sure nga naay mga nasa opisina. Nga nasa opisina, pero way simba-simba. Di magil ka maumampo ng uban. Nasa simbahan, pero di po kumakaingon nga way Ginoo. Pero kung tinood ta nga mikonektar sa Ginoo, musimba ta, muna ta. How many of our sacristans, if they truly love the Holy Eucharist, why many of them preferred to stay at the back of the sacristy? Mga to, grade 2 sa iyo. Maghuwat rin, ano sa mo, sir? Dili lang ni para na mong nangalagad simbahan, para ni na to. Kung mawagali ang Ginoo sa eksena sa tong kinabuhi, ana na magsugod ang pagpakasala, ana na musulod ang evil spirit para tintalon ta sa paghimo sa mga butang nga dili maayo. Sa pagpadayon natin nga itong sentos nga misa, nindot nga pahinumdom, nga bisag unsa pa nga itong mga pag-alagad, unsa pa na kamaayo, maway kwenta ang tanan kung way Ginoo sa itong pagpangalagad. Inawat panta.
1: Palihog, manindog.
0: Atong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa saka Diyos samahan, nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, sa tanang mga makita o dili makita, nagatuo kami sa saka Ginoo, sa Jesucristong bugtong anak sa Diyos, iyanak sa samahan sa wala pa'y katuigan, Diyos igan sa Diyos, kahayag igan sa kahayag, matuod nga Diyos igan sa Diyos, yung matuod, iyanak yung binuhat, usag inaiya samahan, pinagi kanya nga himo ang tanan, tungod niya na itong mga tao, ugalang sa itong kalawasan, may ganaong siya gikan sa langit, sa lang sa Espiritu Santo, na imo siya may lawas, gikan meron nga ulay na himong tao. Tungod niya na ito, ilansan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matay ng lubong, sa ikatulong adlaw na banaw siya matuman ng kasulatan. Misa ka siya sa langit o nagalingkod sa to samahan. Mubalik siya ng mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O giyang giharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kilabuhi. Nagagikan siya sa manog sa anak, dungan sa manog sa anak, bisimba siya gimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katolikong Apostol itong simbahan. Nagaila kami sa sakabunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa mabot na kalibutan. Amen. Amen. Lagi kang Jesus ang atong dalan ngadto sa samahan, atong dag-on na tubangan sa Diyos ang mga panginahanglanon sa simbahan, ug sa kalibutan ug moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo.
1: Ginoo dungga ang among pag-ampo.
2: Nga mapuy-an sa simbahan ang diwa sa Ebanghelyo ug pangitaon ang kabubuton sa Ginoo diha sa buluhaton sa pagpangalagad. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga kitang tanan, mulihog, alang sa hustisya o tawhanong kahalangdon, ilabi na alang sa mga maluyahon o mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga isip katilingban, atong paluyuhan og ipataas ang atong isig kaingon uban sa gugma o kaaghop nga gipakita sa Dios kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga kadtong adunay kakulangon sa pangisip, panglawas ug espiritu, makakaplag ug hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
0: Makagagahom nga amahan, pamatiang among mga pag-ampo, ug buksing among mga kasing-kasing sa pagdawat sa paghigugma sa among mga igsuon nga nanginhanglan, pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Palihog mandingkod.

santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala yung espiritu ang pagsantos sa mga gasa, at mahimok niya lang kanamo, nalawas o dugo ni Jesus Kristo nga mga Ginoo. Sa pagpasakit siyang ko, galing ko, siyang pan, pasalamat ka nimo, mipika sa mihatag ng iningat sa iyong mga tiyon, anong mingon, dawatak ninyo nga tananugan, kay kinimakong lawas niya itugyan, alang kaninyo.

sa samang pagi tapos ang panihapon ko siya sa kalis. May pasalamat kayong pag-usab. Nihatag ni iningan sa iyong mga tinunaan ng mingon. Dawatak ni ug panginom ko mga tanandil kanini. Kikinim ang kalis akong dugo. Sa bawag tunay nga kasabutan, ang dugo ngay wala lang kanilog alang sa tanang mga tao ay nang masala mapasaylo. Buhatak ni ang paghandom kay nako.

0: sa dili pa nato tapuson ang Santas nga Misa, atong pasalamatan ang mga musunod, una ang atong mga altar servers nga nagalagad sa altar, ang atong mga lay liturgical ministers nga nagtabang sa pagpangulekta, pagpangalawat o nagbasa pod, ang atong media in charge ang parachute ministry uban ni Kuya Ray, ang atong mga traffic enforcers dira sa gawas nga naghanay sa atong traffic, of course ang atong nindot na choir ang HNU Choral, ug sa tanan nga nahimong kabahin aron magmalampuson kining Santas nga Misa, atong hatagan ng tanan sa mas pangpakpak. Unyang hapon magsugod ang atong Flores de Mayo. So akong gihangyo madagko man o mga bata nga encourage mo nga mo tambong ta sa atong Flores de Mayo. Ang schedule ug ang oras at tanaw lang mo sa page sa St. Joseph Cathedral kay i-post unya siguro before lunch or siguro mga after lunch i-post ang schedule kung unsang oras ang Flores de Mayo karong adlaw. Sang nit Domingo man karon daghan schedule sa misa. Ang Ginoo man na kaninyo.
1: Manaw sab kanimo.
0: Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan ng amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad ng Santos nga Misa panlakaw kamo ba ng gugma ug ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.
0: Alang itong mga birthday, wedding anniversary ug mga bata nga magpa-blessing, you may come forward for the blessing.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
9: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika, madool sa inyong lugar.

Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
1: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
2: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa tatak Ventura.
3: Sabay si Petunyot, ako kaniad pa dahil itong gimulo sa sangsang lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o sa Vitro Pugayunik si ako karon na wala na akong ipang mulo kaniad to. Dahil itong salamat.
2: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Alagang Unilabian.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
10: Bisag asa kadapi. Niining kalibutan.
9: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: kinahanglan. Extra nganda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kajut na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Down!

0: ko pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Kaunangita, ugsad sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. At dunasad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato ng construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragyod ko sa MX3 ni Bilib. Diriragyod ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.

0: grupong tatak do Ventura. Introducing Beetroot Life Enzyme 750mg Capsule. Superfood supplement.
1: So, may adlaw dong atong ngalan.
2: Rodrick Tabuna is Blabag Valencia ni Cruz.
1: Pilay dat?
2: 37.
1: So, unsa imong paminaw sa pag-inom nimo paggamit nato sa atong Beetroot Life Enzymes Herbal Capsule?
2: Sukat sa kainom ko ani Dok. Mayo na akong pamati. Then,
1: sa tayong pamina itong giba, sa wala pa na kakainom?
2: Ulay kondisyon ng lawas ba niya. Lahi yung pamati. Bro, dili presko ko pagkalibang o kuhan.
1: So lamin yung kalibang paggamit mong
2: Beetroot? Sukat. Pagpangi, kalibang o katulog o kaon. Mayo na.
0: Beetroot Life Enzymes Extract Powder 4 or 750mg Capsule 4 for your health problems. Ayaw ka braka. Atong kasangga. Sarita sa tatak Dok Ventura.
3: 102.3 KISS FM Retro Sunday.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy sister, nang andoy ka ba sa healthy reproductive system? Gamit na sa Reglar Herbal Dietary Supplement. Ang Reglar, mutabang, armutultul atong mga menstrual cycle ug paspas ng ipagawas ang hugaw sulod sa matres. Ilabi na sa mga may edad na. Tumar, usangad to duha kapsula matag-adlaw. Basta Reglar, mahimong regular.

kaya't ang lagi mong pagkakatandaan. Siya lang ang may pag-ibig natin.

0: The new Kiss FM 102.3 is 6:15 in the morning. Mark a Kiss on Kiss Pandesal on a Monday. Today is May 4, 2026. Yes, good morning sa tara mga Kiss na diha. And atong health tips karong adlawan ni Doc Glenn gikan sa EXL Makabuhay mga kakis. Atong paminaon karong adlaw Monday, May 4 mga kakis.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang buhay, magandang kalusugan Pilipinas, isang masigla at kabuluhang araw sa lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong lingkod mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up doc? Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting health topic na marami tayong na-encounter nito. Pero bago yan, tandaan po natin ang kalusugan ay hindi lang po ito tungkol sa pera ang yaman, kundi ang kalusugan ay siyang puhunan sa masayang buhay. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting health topic na marami tayong na-encounter nito. It's all about scoliosis.
3: What's up?
2: Ang scoliosis ay isang medical condition na kung saan ang hulugod or spine ng isang tao ay nagkakaroon po ng abnormal curve patagilid. Sa halip na tuwid, ang spine ay kumukurba na parang letrang C or ang iba naman ay S. Hindi ito simpleng pagbabago sa isang postura lang. Isa itong kondisyon na maaaring makakaapekto sa pang-araw-araw na gawain and even overall health ng isang tao. Ang curvature na ito ay isang maaaring mild, moderate, or severe. Kapag hindi ito naagapan o mamanage, pwede ito magdulot po ng chronic pain, deformation at komplikasyon sa paghinga, puso, lalong-lalo na kung malapit ito sa thoracic area or rib cage ang kurbada. Ang scoliosis ay maaaring magsisimula sa mga kabataan o bata pa lang, kadalasan sa panahon po ng puberty kung kailan mabilis ang paglaki po ng buto. Pero may mga kaso rin sa adult onset scoliosis na dulot po ng degenerative changes ng spine. May iba't ibang uri po ng scoliosis depende po sa sanhi, no? May mga pangunahing kategory po ng scoliosis, just like number one is idiopathic scoliosis. Pinaka-common sa lahat ng cases. When we're talking about idiopathic, no, means unknown causes. Ibig sabihin, wala talagang malinaw na dahilan kung bakit nangyayari ito. Karaniwang lumalabas lang ito sa mga kabataang kababaihan sa edad po ng 10 years old hanggang 18 years old. Posibleng may genetic factor dahil kung may mga kamag-anak ng mga scoliosis, mas mataas talaga ang chances ng pagkakaroon po nito. Number 2 is congenital scoliosis. Nagsisimula habang nasa sinapupunan pa lang ang sanggol. Dahil sa abnormal na pagdevelop ng vertebrae, habang nasa sinapupunan pa lang, maaaring isang bahagi po ng spine ay kulang, doble, or fuse. Now, number 3 is neuromuscular scoliosis. Ang resulta ng ibang kondisyon na may kinalaman sa nerve at muscle gaya po ng cerebral palsy, muscular dystrophy, spina bifida, polio, at kapag ang muscle na ito ay hindi po na i-coordinate ng maayos, umihila ito at nagiging hindi pantay sa spinal cord, kaya nagiging kurbada po ito. Number 4, degenerative scoliosis. Nangyayari po ito kadalasan sa mga may edad na o matatanda. Dulot sa pagtanda at pagkasira ng spinal disc at joints, in fact, may kinalaman din also ito sa osteoporosis and arthritis. Pwede rin may mga kasamang spinal stenosis o nerve impigmentation. Number 5, functional scoliosis. Hindi structural defect ng spine, maaaring dahil sa isa pang problema gaya po ng leg length discrepancy o muscle spasm, kaya nagkakaroon ng temporary imbalance sa postures. Ano nga ba ang kayang gawin po ng chiropractic care para sa scoliosis? Una po dyan, mababawasan po ang pananakit ng likod. Kapag ang scoliosis ay may kasamang muscle pain, pressure sa nerve, malaking tulong po sa adjustment para ma-relieve ito. Ma-improve po ang flexibility at galaw po ng katawan. Mas gumagaan po ang kilos at hindi po agad napapagod, no? Mas gumaganda po ang postura. Hindi man maayos agad-agad ang curve, pero pwede nitong itama ang iba pang mga parte ng ating katawan na apektado sa imbalances. Ma-relax po ang mga muscles at tensions po nito. Dahil po ang scoliosis ay may mga muscles na masyadong humihila at naninigas, natutulungan ng chiropractic care para maibalik ang balanse. The part of holistic treatment plan ay pwede siyang ipartner sa physical therapy, bracing, at specific scoliosis exercise gaya po ng Scroff method. Pero, ano nga ba ang hindi kayang gawin po ng chiropractic? Unang-una po lahat, no, tandaan po natin, hindi agad-agad na ibabalik po ang kurbada, lalong-lalo na sa mga severe cases. Hindi instant po yan, no? Hindi po nito mapapalitan ang kinakailangan po ng brace o surgery kung lumala na po talaga ang kurbada. Hindi nito maayos ang bone deformity na galing pa sa pagkabata or inborn po siya, no? Ang bone Bottom line po nito, ang chiropractic care ay supportive treatment lang. Hindi po stand-alone cure. Kung may mga scoliosis mo ay mild at wala pang komplikasyon, makakatulong ang chiropractic care para maiwasan ang paglalapo ng kondisyon. Pero kung severe cases na, mas mainam magpatingin sa orthopedic specialist para ma-assess kung kailangan po ng braces or even surgery. Now let's talk about the EXL Makabuhay products can support nga ba or prevent this kind of condition. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Huwag kayong bibitaw ha!
3: WhatsApp Doc!
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Ayan, muli po tayong magbabalik at handa-handa naman po tayong magpapatuloy sa ating programa, kaya huwag na po natin papatagalin pa. Ang tanong ng karamihan kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay kayang sumuporta at i-prevent ang scoliosis, at paano nga ba makakatulong ito sa ating kalusugan? As we discussed earlier, ang scoliosis ay isang kondisyon na kung saan ang spine nagkakaroon ng curvada o lumilihis po ang normal na alignment sa ating spinal cord. Magamat, hindi po gamot ang EXL Makabuhay products, ha? Ang kombinasyon ng mga natural at functional ingredients nito ay nakakatulong sa pagpapalakas po ng buto, pagbabawas po ng pamamaga, at pagpapabuti ng overall body functions na mahalaga sa pag-manage at pag-iwas po ng paglala ng scoliosis. Isa sa mga pangunahing problema po ang scoliosis ay ang chronic inflammation at pananakit mismo ng likod. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may parehong turmeric, ginger at cinnamon na may kilalang kilala as natural anti-inflammatory agent na nakakatulong itong bawasan ang pamamaga sa muscles at joints, kaya nakakagaan sa discomfort at stiffness ng dulot ng spinal misalignment. May mga sangkap ang dalawang produkto na ito tulad po ng balunggay, B vitamins, spirulina at HMB na may mahalagang role sa bone density at muscle maintenance. Kapag malakas ang muscle surroundings ng spine, basta po protektahan nito ang spinal column. Ang B vitamins at spirulina ay tumutulong rin sa nerve support na mahalaga para sa posture control at mobility. Ang kombinasyon po ng asitaba, guyabano, mangustin, guava fruit at rosehip na isa sa mga ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee, nagbibigay po ito ng mas mataas na antioxidant at vitamin C na tumutulong sa pag-repair po ng damaged tissues at cells sa katawan. Ang antioxidant ay mahalaga sa pagkontra ng oxidative stress na nagdudulot po ng degenerative changes ng spinal disc at pati na rin ng joints. You know what? Isa sa mga ingredients and also ng both EXL Makabuhay Capsule at Black Coffee ang ginseng, Arabica coffee at native purple corn variant na nagbibigay po ng mental alertness, energy at stamina na kailangan para may maintain ang active lifestyle. Isang importanteng aspeto po ng scoliosis management, ang physical activity at tamang exercise ay mas nagiging posible kapag may sapat po na energy support. Ang psyllium has insulin plant at neem plant na nakakatulong sa healthy digestion na malaga rin para ma-absorb ng katawan ang nutrients mula sa pagkain at pati na rin sa supplements. Ang maayos na nutrition ay very crucial sa bone at muscle health ng pasyente. To summary, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po direktang gamot sa scoliosis, pero ito ay may mga natural na kombinasyon ng anti-inflammatory, antioxidant, bone strengthening, nerve supporting at energy boosting ingredients na makakatulong upang bawasan po ang pananakit at pamamaga, palakasin ang buto at muscles, suportahan ang postura at mobility, iwasan ang paglala ng spinal misalignment, and reminder, importante pa rin ang proper medical guidance, regular check-up, physical therapy at good posture habits. Pero sa pang-araw-araw na suporta sa wellness, ang EXL Makabuhay product sa isang natural at holistic na katuwang sa pag-aalaga ng iyong spine at pati na rin sa ating kalusugan. Ang scoliosis ay hindi dapat nakatakutan. Sa tamang kaalaman, suporta at treatment, mapapanatili po natin ang kalidad ng buhay. Maraming paraan para ma-manage ito. Hindi kailangan na dumating ito sa paglala. Ang susi ay early detection and consistency management. Kung may mga napapansin kang kakaiba sa iyong balikat, balakang, hindi pantay, o likod na may kurbada, huwag po itong baliwalain. importanteng magpakonsulta, magpa-check up kaagad para ma-monitor po natin ito. At higit sa lahat, alagaan po natin ang ating spine. Ito yung ating haligi ng ating katawan. Sana'y marami po kayong natutunan, lalong-lalong sa ating topic ngayong mga oras na ito. And this is Dr. Glenn Sanico. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga, at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa pangyarihan ng ating pananampalataya at pag-asa. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
5: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Yes, mga kakis, mauto atong EXL Makabuhay Health Tips. Gikan ni Doc Glenn sa atong Health Hour, mga kakis, on Monday, May 4, 2026. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
8: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
6: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa!
6: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tao ng bata, kung saan naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya, nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan, dain ninyo si Junjun, Marie.
0: Dugay, ragyud mi ka plano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Marie. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol, kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
0: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.

the new Kiss FM 102.3 6:32 in the morning. Yes, good morning sa tanang mga drivers na to, kanaminaw, karumagurasa, to mga friends na to, kanaka-tune in sa Kiss FM diya sa Manga Fishboard, Manga Public Market. Ato mga kakiss po diya sa Kogon Terminal, the integrated bus terminal. May papaminaw niyong tanan diya. Good morning. And happy fiesta sa tanang mga nag-fiesta karong adlaw. And also diya sa may Aligway, Maribohok. Happy fiesta niyong tanan diya. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM sa tanang mga kakiss na to diya. Nga always naminaw sa Kiss FM diya sa Barangay Kanlimpong, Basak Dako. Yes, Albor Bohol. Happy fiesta sa tanang mga taga Albor diya. Nga nag-celebrate silang fiesta today. Here's something from Michael Jackson, mga kakiss, and Justin Timberlake. Love never felt so good, mga kakiss, on Kiss FM, on Kiss Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: Good morning sa tanang mga kakiss na dunay ang nag-tune in karon ato mga frontliners. Good morning sa tanang mga taga Galyares Memorial Medical Center and ato mga kakiss dahil diha sa Daliki at 24 oras sa tanang mga branch nila. SG Money sa Holland, thank you so much for tuning in to Kiss FM 6:37 in the morning on Kiss Pandesal.

0: Ay kalimot, mga produkto sa EXL Makabuhay. Inyong mapalit sa mga suking butika, agdurisad sa itong radio station sa KIS 1023, Binting Street, Tagbilaran City. Ang EXL All-in-One na Skincare Oil mo ganyan ko gigamit kada adlaw pa doong dire hapas na yon. Produkto sa EXL Makabuhay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay! Tak na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District ay kalimte. Honcho Lechon Belly House. Bye!

0: Dahil sa Globe 5G Network, anumang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: Karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit. Isyo sa alien o misteryosong panghitabo nagapadayon kini sa pagdani sa interest sa mga bulanon. Atong paminawon ng kumpletong detalye. Alagad na Alain Doidora.
1: Naapil og kabalaka ang pipila ka mga bulanon tungod sa nagkadiyang balita gikan sa Estados Unidos mahitungod sa gitawag nga UAP kon unidentified anomalous phenomena nga gisugutan sa mga leader sama ni US President Donald Trump. Padayon nga nagdani og diskusyon ang posibilidad sa paglungtad sa extraterrestrial life ilabi na human sa mga pamahayag sa mga iladong personalidad sama nila ni kanhi US President Barack Obama og Trump.
2: They're real but I haven't seen them and they're not being kept in what is it?
3: Area 51.
2: There's no underground facility unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.
4: Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth?
5: Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that.
4: You know, so aliens are real?
5: Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that.
4: He made a
5: big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it.
1: Tungod niini, daghang mga tao, lagip mga bulanon ang nagpakita og interes o pungutan na bahin sa tinuod nga kahimtang sa mga panghitabo. Sumala sa nagadayang impormasyon, adunay nagpadayon nga imbestigasyon ang Federal Bureau of Investigation o gubang pang-ahensya kabahin sa misteryosong pagkawala o kamatayon sa pipila ka mga scientist o opisyal nga lalambigit sa high-level research project. Giingong may posibleng kalabutan kini sa UAP, bisan pa man sa kakawangon sa klarong ebidensya. Punting usab ang Area 51 isip sentro sa teorya o espekulasyon. Adunay mga report sa dili kasagarang paghitabo sa mga lugar. Lakip na ang giingong sa gunsong linog nga dugang nakapukaw sa interes sa publiko. Bisan pa niini, gipasabot sa mga eksperto nga wa pay ligong ebidensya nga nagpamatuod sa presensya sa mga alien. Giauhag nila ang publiko nga magpabiling maalamon o kritikal sa pagtanaw. Ingon man nga mga balita aron malikayan ang sayop nga impormasyon. Sa kinatibuk-an, ang isyu sa UAP nagpabilin nga kombinasyon sa siyensya, espekulasyon o popular nga kultura nga nagpadayon sa pagpalapad sa imahinasyon sa mga tao, bisan pa man sa mga bulanon. Kini si Alain Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Good morning ni Nang Mary Discalyar, Am Discalyar, Undong Muloy o si Tata Discalyar nga nagtanaw na minapod nato karon sa DYRD. Nagpasidaan na Philippine Reclamation Authority kon PRA nga daghang reclamation project sa nagkalainlaing lungsod sa Baybayon ang mahiyo makumpiskar sa nasod ng gobyerno kon mapakyas ang mga lokal nga pangagamhanan sa pagtuman sa gikinahanglang mga requirements hangtod sa buwan sa Hulyo karong tuiga. Sumapag ang Alexander Lopez, ang chairman sa PRA, gitawag na ang mga mayor o gubang lokal nga opisyal aron dayon nga makakompleto sa dokumento. Matod pa niya, ang pipila ka mga proyekto gihimo nga way permit gikan sa PRA busa gikonsiderar nga illegal. Ipahibaw usab sa ahensya nga dunay processing fee nga moabot sa 1.12 million pesos, apil na ang FAT alang sa pagproseso sa mga dokumento o uwan pang kinahanglanon. Lakip sa mga mayor nga gipadad-an og notice to comply sa PRA, mao sila si Mayor Hilario Ayuban sa Laway, Fayulita Reyes sa lungsod sa Obay, og Mark Louis Monongol sa lungsod sa Hagna.
0: Oras DYRD Worldwide, alas 7:26 buntag. We're saying good morning to Vini Morishita from Osaka, Japan. O ganito sabi ni Chito Besara. Good morning. Usaka pasahero, nanawagan sa mga opisyal sa syudad o support management, imbestigahan ang gingong dili klaro o dili usab patas nga pagpaningil sa baggage fee diha sa Tagbilaran si report. Matod ni Claire Red Uli, paninglan siya o 150 pesos sayang bagahe bisan ang nakapa sikil sa bayad kung ang bayad naara sa 50 pesos. Giingon nga why klarong nga sukdanan sa pag-classify sa small o large nga mga bagahe. Gireklamo sab niya ang pamatasan sa pila ka mga personnel tungod sa dili maayong customer service. Gihangyo sab niya ang Global Port Management Tagbilaran o mga lokal nga opisyal imbestigahan ang baong isyo. Matod pa niya, dili kini bago nga reklamo o daghan usab nga naka-experience niya ni. Sa pagkakaroon, wa pa'y opisyal nga pamahayag ang port management.
6: Good morning ni Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Teodoro Kahilog, nagtanaw pod gikan sa Ludimbo City. Doris Kaluyong, nagtanaw gikan sa Corelia. Si Timmy Bautista Selmar, nagtanaw po ka na to live sa DYRD Facebook o si Ryan Palak. Natinood na yun nga doon ay direktang panaw gikan sa Tokyo, Japan. Paingon nga ni sa Bohol, humanahimo ang unang panaw sa Cebu Pacific na itong Sabado diha sa Bohol Panglao International Airport. At ang paminaw ng dugang detalye ni alagad Allen Doidora.
1: Miabot ni adtong adlaw nga Sabado ang 163 ka mga turistang Hapon sa unang biyahe sa Cebu Pacific Airbus A320 gikan sa Narita International Airport sa Japan paingon sa Bohol Panglao International Airport nga nagtimaan sa pagsugod sa bagong direct international flight sa probinsya. Sa maong okasyon nagigtagbo si Gobernador Ari Sumintado kang Yudai Yuno ang bagong gitudlo nga Consul General sa Consulate General of Japan in Cebu isip kabahin sa pagbalig-on sa relasyon tali sa Bohol o Japan. Gilusad busab ang bagong ruta sa Cebu Pacific nga nagdala og mga pasaherong Hapon gikan sa Narita paingon sa Bohol nga gilaumang maghatag og dugang oportunidad sa turismo ug ekonomiya sa lalawigan. Gikalipay ni Omintado among kalambuan og mipadayag sa iyang lig-on nga suporta sa mga inisyatibo nga papalambo pa ang turismo sa ug ekonomiya sa Bohol.
3: Himo tag promotion. Mismo ang province mo ay nag spearhead sa maong promotion. So diha tayong mga nahinabi from Japanese, including sa mga Japanese airlines na kuan. But this is only local airlines from Cebu Pa.
7: Cebu Pacific.
3: Pacific. But direct flight na yun na.
7: And hopefully, kato, chartered flight.
1: Ipadayag usab ni Omintado nga ang provincial government sa Bohol aktibong nakigtambayayong sa Aboitiz Infra Capital, Department of Tourism o Department of Foreign Affairs aron masuta ang ubang merkado alang sa international chartered flights paingon sa

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, aniya kining pinakaulang kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Wala tay gilmonitor or gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man, sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlawa kining easterlies o hangin ngikan sa silangan nga mao'y nakapikto sa tibok nasod. Samtang nga ato ang forecast karong adlawa, ang Western Visayas, Negros Island Region, Northern Mindanao, Sumbanga Peninsula, BEMM or BARM ug lakip na sa bang Palawan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinatig managumon ng kalangitan ug dunay katag mga pag-ulan ug mga pagpanulo pagkilat gumikan sa easterlies o hangin ngikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bang bayan sa nasod ug ingon masab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinatig kitag mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan. O ginubanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pukulan, mga pagpanulupang kilat, gumikan sa easterlies o hangin kan sa silangan. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa aming silangan, nga mao'y mapuslabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon o samtang karagatan usap nining mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkapaluron. Samtang ang bangbahin sa northern Luzon, makasinati usab ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug ngadto na sa mga silangan ug samtang kadagatan usab nining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sa binhi sa tung probinsya sa Bohol, makasinati laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa mga silangan ug samtang kadagatan usab malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit, sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature makabat ngadto na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body heat stroke and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Muna nga karong mga panahuna, padayon ni Yuta nagpahinomdom sa tanan. Maglabi na sa ngayon katong dunay mga balatian o ingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayuta magpalapi pagbuhat sa dugay sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidak sa mayala 5.25 sa kabuntagon o musalop sa kini sa mayala 5.55 sa kapunon. Dini na lang koto, kinilingikan sa news ni Pag-asa, Albuquerque Border Station. You know the summer, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa tungkini sa mayong tingwa sa Island City Mall. At ang indugang balita din is DYRD, ang radyo sa katawahan. Salamat, mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Handshake is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Handshake is brought to you by Parex B Complex, walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Handshake is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Handshake is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Handshake is brought to you by Downy. Downy Rock. The Rub. Bango-bango. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Dugan ang unang balita sa mga bahin sa nasod, kapin sa 91,000 apektado kani sa Bulkang Mayon. Kanong adlaw sab, happy birthday ni Mar Rojas diha sa Kilids Mansion. Si Mardonio Rojas, happy birthday sir. Ika na mo dere sa DYRD.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
6: DYRD Worldwide.
1: Kining balita ang Pilipinas, hatod ka na to. Sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kanis mga baterya, motorlights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilan.